na afi fa wo ho share ade nyankopon sa na share ne se na do ne mo blo no no ne bi e wo ne ofi ni wo abushia ene wo fi pam fo wo ina mo ne mo share ne sa.

na onye nro ho mo mpa e bo na na edi ama ono e shebre ni edachi se fo no ye be ye no peso fa kwati kwa bia na odi twa ya nemu twi twa ya nemu e di awre ho chabu e twa ajo apopo di nyina ni se be ye di nyame aka fa ho no mo mu na sai en ti ni bi kwa mo se ni urade nkasa babem pomonia raden kasa ama ni raden kasa eron ni raden kasa kawon samshan ni fata kwadia ni raden kasa bibia dawa wuti ni raden kasa teman teman uta wonya na damu ni raden kasa kokumri fano fast street mun ni amu ni raden kasa en kayan samshan gurade say manu shabre na yourself no pekwanti kwabi esi anu kwa na gurade so ko di urade aka na bebem babo se urade so wo afori buchia ah david fi e be pi e be wo abanti bi abadu ma bi abad david fi ya e be fere no josaya e buchia e ni mu but si ya kwa urade ni ni urade aka sa e da ni mu o chinan e da ni mu e urade e da ni mu ba esu mamba kwa na mi ni urade ma me ye ku Kere brade nkasa bom paye din paye fam paye. Na wo bom paye no. E brade bidwa nkai. Wachira wese mwase waka. Anamwa wase utu nina. Waka ni inachira.

0: so na one year eh maso e to kwani ti wa to mo fun ra
1: e je ni ma bo che en to kwani o me ma ya to egu dada
0: o si ma ko to ok ti ba top ye me ma ngo se na ma ti sa wo di aye wo fun ye dada na ba be se ni
2: mo maso do nya mi ase pa ni me so 44 na ka me mo aku ni pa di wa chi da wo na wa bo papa ba o ti ba to pe ye juma se ku nya ko fun no contract no se are no e bi abam e ha ma ngo se na so wa je kwa no e ni ok ti ba to na wo ti mi nu and as na wo ti mi se bi e chi no mo ti a chi 50 mil for ko fi de ka fa ka fun spirit fun no so flower sasha se pe fe no e be bo ho pai beti so sa ko ti so mo se bi abana sasha aso kama

Auna chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelet. Auna chelet.